0: Cosmo Dance.
1: Toto Chulmex. Inyo Gualtempanti. Inquic. Senga Kiawa. Inquico Aoyac. Intlimis. Aso Kitlaya. Tochinimetz. Inchok. Ninoclamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. Intlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Metzli. Nehuan. Yowal Nepantl.